0: akomu yiwewe ekobye kunyo muyi awa matundu ana omuti wa matundu
1: omuti wa matundu anone matundu hadi mara kucha
0: e, wasinja
1: wasinja mustafeli
0: wasinja
1: zabibu
0: wasinja
1: ni adini adeko
0: eh etromosi etromosi opo de mundu inyamya akomu yiwai Ngalenge siya une nendeni kunabya matunda
1: amatunda byeko
0: amatunda byeko eh wana malange
1: inga
0: konde kumufwano omudoma bya ini abiri bimbra nakwere bunda erbunda lya bro bumborana siatenda gwe sem kabura ngamkoda muti ayende yende muchungu
1: aba kera mbodi bakala bakomundu kwechisa yesayi
0: Aba kala ba komuntu kwese abo babo naribwa hatia tunaute endi muchungu
1: aha endi muchungu ehe
0: nibambo endi muchungu ayu wamabeka mrewo mama yes
1: ehe
0: omundu nye nywayi bangagu ambo siata enda wese obuni ama yayu
1: inya kalu nya yayu
0: inya kalu nya aho naho
1: zere nya tori muchungu mo kwa naribwa kamera mama yes
0: eh
1: nibinya nywa maite obo kwa
0: bas obuni aka yayu resultant invisible
1: visible aho naho
0: aho naho
1: Wasija kusimuri kirewa emwanza Dr. Yone mumkwama ne mukwa nyati ondreke ndreke Ekostipasyo na chinacho Ramali vya nesho na mkwama ne mkufu ndichacho Omama kama hona tukwa mire Umuri wabalita luke Enda wabali burumano wabalita luke rienda Musonani Endimo utiendimo tu umundu nituwa yutumo Wa
0: Ndiyo
1: Nerini ya tekayo omomagete inye nywa
0: Ndiyo
1: Resulta visible ahona
0: Ahona
1: Kayayu.
0: Wasinja
1: Muri kirewa
0: Ebu sumuka kwa kato somesa ya Kato somesa yendre Ah mama makana kana yakocho musasi.
1: Mhm.
0: Omusasi ono akwabya tukalia.
1: Mhm.
0: Byabe kaleka omusasi eni yabisha ngapunguka.
1: Aha.
0: Kandi omusasi eni yabinya natu aho wawo okupata nokola.
1: Aini ya ne equilibre.
0: Aini ya ne equilibre.
1: Aha.
0: Neri akoburi miezini.
1: Mhm.
0: Akoburi mwesimuma owakabira owakasatu owakana. Omusasi walwemu akai handula masubonda.
1: Akai handula bokuwa batasha sobawo.
0: Eh. Akwifata nokobye ukalia elangrende omubiri anamufange sonenga kwatolera
1: aha omubiri anane mwenda ndeke ngokwanga endiri
0: ngokwanga endiri
1: emise yabila bamukwe
0: eh
1: amusasinya lui ndukalia mochu
0: eh
1: mwaluma sayende
0: neri mwaluma sawundu
1: aha
0: omukya muyi awale mu enyera obuli mundu usingo kwane
1: obuli mundu wosingo kwane
0: neri emerere meve Yaye kareka
1: ebe ndibyanga ndamuhanda muha
0: eh na amabitande yihandula obubwa aho bobulera habu kasera kwa obwa kasera kwa bukasa buta
1: dari balu basera homo wakodimu bakata lokera ot erihendula
0: erihendula
1: oho banga yihundulira ibwa sherera kwa etape
0: yi obwa sendo kwa etape yi
1: dari olubanzelo mabenki
0: eh tininga nenga motoka Esa hamukabia enane ukateka mu mauti.
1: Eh.
0: Abukabukabia eringa
1: 30 km. Amabia ndo kilometra benga haya kubatasha video.
0: Ewa ritwa video.
1: Ndo batasha tekonde mahama.
0: Obinya mabibia bihula.
1: Binya bihula.
0: Wesinja. Ndo kama mahya mahya. Na musase kwali atya. Akaleka unze e 4 mwa. Akofata na kobyalia byao kalia. Byabe kaleka enye yeria. Enya suba muhya muhya
1: nka
0: kumufano hane munga abando bauti makunya manana manene abato ko franga syabo akobure katrimwa akende busungu bakayihandulawo
1: inga dia ambabita shamte kamonde musasa
0: eh.
1: Aha
0: nari wasangana omundu angabyo tubule rubukelekeri omundu kashara hola
1: eh. Kayu kadya tashabya ngamanga
0: ngamasuba
1: nga
0: eh nari itumo badili werende busungu eriya ne tukali ebyali Neri ibi handulo musasi.
1: Ebyali ebyo tukali ebe namu handula na ibi namu handula na ibi tsene namu handula.
0: Wasinja.
1: Lakini bitu handula na ri ebya bya ngabiura ebyo uri holombere ali ebe kwa ba muto.
0: Wasinja.
1: Ode sibi tra handulo.
0: Wasinja. Neri wamabi e unenga hanu ngenge wetwe noka kumfano wangana biko kule singi ngai ngai.
1: Ngai ngai. Ebe tebe no bika bya ruje.
0: Wasinja. Neri ngai ngai yeyo unemukole shayu ikawatikaya okobi nemweri omusasi. Kurezenire dam.
1: Ah, ina jenilo musasyo niba ukanywa byonga nga ngechai kuti ukabyo ari byongenge mbokundi ari bakau abakali byarenga.
0: Wangana nyenge wangana takama wangana kolesenge mboka wangana kolesenge chai. Même sio bikakola même sio
1: même chose. Uri ari byate namo ukabyo ngelegime. Na ikati nganywa byonge chai.
0: Même
1: sio ibi nemwa ticha eriri musasyo.
0: Wasinja. We naritikale kine bende a abana abaitro ba nokabali abutembo abanga ngabetu nebanga namutse lengisini ngabatu ale busungu baende basome
1: baende batasha soba batasha etasha menye kandi event event eri wati etiasha waticha abana betu abale
0: wasinja abo babri yasoma babre bwako
1: inga wasinja kotsebo
0: abo babri yasoma babre bwako
1: wasinja kotsebo baba okoli trekeru wasinja kotsebo babre bwako
0: babre bwako nebyuma babre rikolesha abyo
1: inga
0: Babri ya ripi mamu mama Babri ya ripi mamu baba
1: Nobody mwati
0: Na imu anga ne
1: Mwasinja wa mama, mwasinja wa baba Mwasinja doktere wama irandeke Abu katacha futualabu wisungu bakasa Babri buwakala siko ndeke ndeke
0: Mwasinja
1: Kwa ticha bakala nima mwini utoputre mbone ndambe ndambe
0: Mwasinja Kusangwa Munga langira net Aba andova nen Bakana lole ama kasere Me akasere kabi hikahare Bomu ndumu kuhika ako
1: Ikabrika halde. Hey. Ohanga sirelu na akase kabrika halde.
0: Wasinja. Ah. Nerekama bika tina kwi hano. Tukana tunga twa hatu abiri hikesa heno.
1: Aha.
0: Twanga natunga omusahada.
1: Ah.
0: Awe likutunze walamra na busa.
1: Inga.
0: E walamra na busa.
1: Na busa.
0: Wasinja. Tuna tunga na brikire busungu. Eba tu omusahada au walamra na busa. Kundi Mungu abiri tu inua omwitunza.
1: Wasinja.
0: Omwitunza kundre omundu akabye wozi.
1: Aha. Wasinja.
0: Bakuwa no wahandu bakabambo omundu oyo Ama biwe ritunza mwape makumi abiri na mukaga.
1: Aha.
0: Enga.
1: Ndiyo.
0: Inje makumi mbili na sita.
1: Na sita.
0: Vensi peyi.
1: Vensi peyi.
0: Nerie mesi ya vita nikeri kulechi. Erihika.
1: Erihika.
0: Emo vensi peyi ya vita nikeri hika hai. Tuangana uti abandu wetu, baba ndo wetu mwepima. Ne bandu mili. Nere watu wa msaada.
1: Ah.
0: Awa bandu mili ya vitu wetu nzira. Nabosa.
1: Ah, nabosa mtira nereli hane dolare moya.
0: Ehe. Okay, fatana mo bakasa obukoni isibwa
1: isibwa ikahara
0: ha twakiza zeri
1: aha muri kiriwa emwanzi udakwamire kwese ne chivuya omamaka mwaho enda mbinda mingo kuna mtu kwama angu hanu baluba obukoni butsenya ko mwanzo kusidwa ngatokere bana dawo babo mama bakatu wabyo echo macho na sento wandeke yenda wangatokere ipi misibwa wase ebi mabi abirika na Dr. Moringa yuwe ndo neyo kakubira abanganga baba bere tumwa wakaya someria babirika babiri bwakaras babiri asande byoma ne chivuya kutsebe kadi omwatsi we bakatu buracho ino tra ibu tina kwikwi ukindi patande dawo butsira nerele hande dollar moya wangana patende neme omwatsi
0: Shatolere ribya kali enyama eremo musase
1: enyama yo
0: musase eyo musase hali enyama eyo musase beyond roots hali beyond blast but wanganali enyamei kandi so wangali enyamei
1: si wangali beyond blast shongo kosere shorape wanganali shukuru shukuru lakini ayiye
0: ayiye Ahabwa mutamine kundu suri watapi mwa na ewa abyuka
1: ngere tsangazo ne
0: unamongera kasare kokana
1: ah ibone mukanyira ibone mukanyira oho wangaminyira luba abuchino so wangashali acho eri watiche ali na ruwa endelea tuvuka ongezeka bukongezeka
0: wesinja na rukivuka ikahalia okolipitali lwetu hakibya kabya ihania bakaba mazieto
1: aha
0: ko lucho kwa Neri kotu wa masa mama karibu ukasa ko doubt ukasa pima wa utinjangaza pima wa uko kasere Neri bakuha ezeto kasere
1: ya kasere oya basa uko kasere bakwe jeto kasere
0: Neri bakia bakabi bana otuluchi lwa bulo bakingereram
1: aha
0: hari nyichibiri
1: inga
0: abali asa okwibindi bakasa ko mukoni wa bolichiru
1: ehe
0: bakiba kangira mu lucho lwa
1: na bakaso ko mukoni tu bakasere abo
0: na bakiba kangira mu lucho lwa
1: aha
0: Neryo abanga ngabano abakapi makasere nabo ibabya ibana wote etumba cyabwe cyabaremo
1: inga
0: Ehe. Ndibanga ngabane ngabano. Nibwambo okotrunguma bangana pima abantu 15.
1: pangana pima bandu makumi tano.
0: Eh, wala bandu sa.
1: Aha.
0: Nero mundu wabu ya hiringa 20 minutes.
1: Mm-hmm.

0: Nari omunroi tuwe mu hete resulta yu.
1: E resulta yu iya ma bilom. E resulta yu hoya ma ikira. Ha no e.
0: Hey.
1: Ah, uwasinja kutivu
0: doko. Nari etipi mwete kwanza chiri eti kacha vehuwa. Nari eti tukangane jiti. Tasha ya ndibu kocha kabere.
1: Tasha ya ndo kocha kabere haria.
0: Uwasinja.
1: Yenomibu eche kwanza tasha ya ndo kocha kabere haria.
0: Uwasinja.
1: Ehe.
0: Amabe ni mulume, tunautrebi abu.
1: Aha.
0: Amabe ni mkuri, tunautrebi abu. Nari etipi mwete kwanza chiri eti kacha vehuwa. Nari eti tukangane jiti. Tasha ya ndibu kocha kabere.
1: Tasha ya ndo kocha kabere haria.
0: Uwasinja.
1: Yenomibu eche kwanza tasha ya ndo kocha kabere haria.
0: Uwasinja.
1: Ehe.
0: Amabe ni mulume, tunautrebi abu.
1: Aha.
0: Amabe ni mkuri, tunautrebi abu. Siona matu wadarada wenu. Kusi omundrono, siona. Nari eche tukangane jiti. Tasha ya ndibu kocha kabere.
1: Tasha ya ndo kocha kabere haria.
0: Uwasinja.
1: Yenomibu eche kwanza tasha ya ndo kocha kabere haria.
0: Uwasinja.
1: Ehe.
0: Amabe ni mulume, tunautrebi abu.
1: Aha.
0: Amabe ni mkuri, tunautrebi abu. Siona matu wadarada wenu. Kusi omundrono, siona.
1: Mutura.
0: Ili anga na mutura.
1: Aha.
0: Nari ewa tuanga abyo. Wabe wangabyo iwa tarisi
1: litre
0: iwa bulusia ya huki iwa brukau mona iwa omochinja
1: omochinja
0: iwa lusiam nero kandu ko neri iwimya
1: kobo maitiario sing litre ya
0: ili anga na motora neri iwa twangabyo wabe wangabyo iwa tarisi
1: litre
0: iwa bulusia ya huki iwa brukau mona iwa omochinja
1: omochinja
0: iwa lusiam nero kandu ko neri iwimya
1: kobo maitiario sing litre
0: ya enda kwarenga
1: kaser de se
0: okay wasinja bon ngatu kana kanye dawa nya ama sandome noku ima ukima yeveke na ichanga iche chira
1: changalie chitu
0: aha
1: ebe tano
0: neri
1: yeveke ne kwa molo na mukamula kadua supyo muchinjo
0: aha ewo na mukamula ewo na mukamula ewo na mukamula kandua supyo muchi umuchinjo
1: kandua tasha toa kandua
0: kandua kivi wabilu aho
1: kadua supyo mamayezi
0: kandua supyo mamayezi
1: kadua
0: chira
1: changalie chitu aha ebe tano
0: neri
1: yeveke ne kwa molo na mukamula kadua supyo muchinjo
0: aha ewo na mukamula ewo na mukamula ewo na mukamula kandua supyo muchi umuchinjo
1: kandua tasha toa kandua
0: kandukivi wabilu aho
1: kadua supyo mamayezi
0: kandua supyo mamayezi
1: kadua
0: neri
1: changalie chitu
0: aha
1: ebe tano
0: neri
1: yeveke ne kwa
0: molo
1: na mukamula kadua supyo muchinjo
0: aha ewo na mukamula ewo na mukamula ewo na mukamula kandua supyo muchi umuchinjo
1: kandua tasha toa
0: kandukivi wabilu aho
1: kadua supyo mamayezi
0: kandua supyo mamayezi
1: kadua
0: neri kwesinja
1: kulesebe ken endo kulesebe betungu
0: aha
1: aha
0: tena moleka etu aba ngatunge mbutu yebe ken sima uti ya marima herebe here
1: aha
0: batu na terebi tuwe ule
1: aha
0: tuwe here revyo
1: ehe
0: vyebe kaba tunza etu nenavi
1: endo kulesebe betungu
0: aha
1: aha
0: tena moleka etu aba ngatunge mbutu yebe ken sima uti ya marima herebe here
1: aha
0: batu na terebi tuwe ule
1: aha
0: Tubahere revyo.
1: Ehe.
0: Biye bikaba tunza etuna nabi.
1: Ehe.
0: Aha. Tomata shenda ko.
1: Ah.
0: Tena moleka etu aba ngatunge mbutu yebeken.
1: Mhm.
0: Sima uti ya marima herebe here.
1: Aha.
0: Batule terebi tubeure.
1: Aha.
0: Tubahere revyo.
1: Ehe.
0: Biye bikaba tunza etuna nabi.
1: Ehe.
0: Aha. Tomata shenda ko.
1: Yabiri hika.
0: Omulenga na wati omwana wai nabere bulenge kurechi.
1: Aha.
0: Yangabene sima uti ya marima herebe here.
1: Aha.
0: Batule terebi tubeure.
1: Aha.
0: Tubahere revyo.
1: Ehe.
0: Biye bikaba tunza etuna nabi.
1: Ehe.
0: Aha. Tomata shenda ko.
1: Yabiri hika.
0: Omulenga na wati omwana wai nabere bulenge kurechi.
1: Aha.
0: Yangabene ta.
1: Edawa yabiri hika.
0: Yabiri hika. Niwambu e.
1: Aha.
0: Tubahere revyo.
1: Ehe.
0: Biye bikaba tunza etuna nabi.
1: Ehe.
0: Aha. Tomata shenda ko.
1: Yabiri hika.
0: Omulenga na wati omwana wai nabere bulenge kurechi.
1: Aha.
0: Yangabene ta.
1: Edawa yabiri hika.
0: Yabiri hika. Niwambu e. Bilemo di chabandu banen.
1: Kupibia tasha ndarere mbele.
0: Aha. Abandu mabe lama. Chikali kevi epipu mwebenga ha. Ena tu karibia na.
1: Achi na abandu mwishabu mabe lama bakendi kulekashi yonda.
0: Yangabene ta.
1: Edawa yabiri hika.
0: Yabiri hika. Niwambu e. Bilemo di chabandu banen.
1: Kupibia tasha ndarere mbele.
0: Aha. Abandu mabe lama. Chikali kevi epipu mwebenga ha. Ena tu karibia na.
1: Achi na abandu mwishabu mabe lama bakendi kulekashi yonda. Yaluya hendu la obo.
0: Uwasinja.
1: Kodi hombere are mukabwa omusasi ebya nakahe nera kariye
0: yisa
1: tashabi kato oho wasasi muriki
0: porese yende yaba erondulo
1: kewi nemu watichere ndula
0: musasi
1: pomade kanusa
0: kandi pomade kanusa ikakolokwa benene babu
1: ikakolokwa benene
0: hane eskala iwayu omfano ekampala kufano kawa hane butembe ne ekanusa yule munusa sekizuru so angata banavu Ziame.
1: Kabine mula nyo ni obu kala pa mwari hunga po piu.
0: Ziame. Tua ngata banabu.

0: Omuzadde atayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Maria Maria mwe mameso.
1: Ena rondio yukane
0: somerayo. Somerayo. Haribu munomwira kakasha nyimrakati. Asi yeju akusoma ni pumbavu kweli.
1: Manake ni kwambukweshi yuta yuta yuta yo ni mpumbavu. Muzazi.
0: Muzazi bweyo. Ati muti nini?
1: Ya.
0: Heta asi kundero
1: wa Marekani
0: ni Swahili, Swahili.
1: Eh.
0: Asiyejua kusoma ni profuba
2: elimu mko na jua majimbo za kufundisha watoto
1: raie majimbo wa Marekani hapo kesa ndio bimageria
0: eh
1: eto ndio mo na somere premiera ne ye mageria
0: eh
1: komo lowo mo boyora mo haria evoka tsonga
0: wa na somera ye ko epeche tsombero evokolwa na ende na mashabu ra ye hubiri hia
1: nje premiera na somera ye kakohwa ye prem ye premiere na roho olwembolo ye sa twa tokembalo no londia tuka tokembalo murehemu mwa me ye nyandrotro na chineho na sho habya nyandrotro na hali nyandrotro na
0: ewe nyumagiriri yao eh
1: hewe twa magiriri
0: amu nani wetu mushio no na yuko
1: ye katetew
0: katetew
1: hendi ye moyo
0: angla yuli hayo ndikwe
1: ye nani ye pita eh mama kamula mupita ye pita
0: awaria awe mageria
1: he ye katetew we hoka koberwe mushiye ehe
0: angangali
1: ye katetew we ehe
0: miamba wa
1: ni pita eh
0: yo pita
1: eh mama kaka mvirikira mupita
0: na yo pita
1: eh
0: na
1: nerota
0: he
1: nerota katu kimbot o kemuona nyandoto salamu salako yoyo
0: nini
1: ye ye salamu salako yoyo na
0: unasema mageria hakukuwa kwa Kiswahili unasikia kizuko naemba tarashe

0: La mara mchani tia matata.
1: Oko merijiwa.
0: Ako atele merijiwa.
1: Enga.
0: Au manajive na linda.
1: Ana
0: na jera ye, ye nani ye. Yerasto.
1: Yerasto.
0: Karisha suba moko lijili chako.
1: Eh?
0: Suba moko.
1: Oke mugona nyandoto. Salamu salako yoyo. Ah ye ye. Salamu salako yoyo.
0: Sala salamu koyoyo. Ahí go salamu salamu koyo. Inyo bo shoko karazi muzima emete salamu salamu koyoyo. Kaka ni wauwa ni wabu kemba wote.
1: Awatu kanu kako hwa. Karazi yako hoka kwatu kerukiribo ko chisomwecha ba fende shi. Echa hoka kwatu ka yoko kilite.
0: Okay.
1: Etu ka yoko kilite.
0: Na remagiri na shi eluga ye swahili ne kuru aye kara.
1: Eye, fetu ka somayo. Hey, you're in a masquerade. You're recreation. Papa, we go sungu kabu e chenadi ki. Hey, we go sinye e recreation ya.
0: Isutabu.
1: Isutabu.
0: Oh, abri ya bobo.
1: Hey, abri. Hey, yikala nomo. Hey, yikala ne wewe nari omo kete.
0: Oka shaba nuka kumbaleriku.
1: Hey. Kutewa nani nomo karasi wuka. Ebu akarasi. Ebu kana mnyana repos. Alakini wa neribu hapo sana neritendiminye
0: Swahili.
1: Eh.
0: Anonga ni nebu anetengati.
1: Ndi homo.
0: Inje mwalimu. We mpatie lifupa.
1: Aweni. Miye.
0: Kongo. Ndoto. Salamu kwa yeye. Salamu kwa yeye. Ndi mama kamba mutichi.
1: Eh. Ndoto. Yo.
0: Salamu kwa yoyo. Kwa ye ye sala inje tukwa ambo eh fimbo kama lufi

0: mukorambie
1: aha
0: dar na mate mukahikare no endu na vere ndrikande wa vere kwa ramba hiwe ndishi kumete anda
1: ni munga na karambura cha munga timba timba muri har na mawe twa galeria ave kalaba
0: ti iba tahi umurero kwata kwata lebyenga tare byenga ni umuntu
1: no ni mukora byenga ta ngata ra yawo papa sa ah anga ko na na na ko e wono atine ko hakine kala ke tu mu kene mutesha
0: ake ke ke ke ma bihe ni
1: chama ni ni chama ni kore chama ni ah ngata ku herwa ni nyambumba ni nyambumbora ngata ra kanto nga bo herera
0: ka ka da tana ke na na semo na ke to ko mu
1: ni ringa verere ringa ndere
0: o ti ta he o mra ba yana ya
1: aba mata hikaya nane ndi yana ni mukwarambia
0: ere tsa tsa re mu baswaga
1: tsha
0: na mashima abape bo shikare mberi ya una mulandara vape ku ikare mberi kuvara bo tbara ndarana ndreke kare mberi ya kare mberi ya tahe kwa makutemera kusangwa achuta shine ni fombo kabi hitwe sikuli murembe erugare kana wakarembere yako kuhinu limurembe
1: murembere yo
0: mure kono ukatulambera ndeke sa tsaye ena ndiberirwa na bahera ba abali mahiga na basi ba na batimbire ko kitwe cheluwe
1: wanzire bahera ba ndeke na ena tiberirwa omushondoli kwa kanisa kutseri wambu achi tongole kyoshi achi kabu wako kolubula
0: ndene muhera mbeni
1: ya ingatazi kimu mukeria ayu kasondola achi ni wambu achi kawala wamu chikatuliki wakati uko kyoshi kwa neneko akachimba mucho kwa shinja na ya karambura ama ayini ama kanisa gushi kutse abisabirobi yoshi kwa shinja ayo ayo ni kwa nene omuhereri muri mere
0: sawa tahe komukekera muba kambe kayo mukekera lakini balwe bandu banana
1: balwe kire bo banana
0: eh
1: kutsi buba ba abakoyo kutsi abalume
0: balwe balwe batsangareke abu shi e batsangareke ehariya ehariya bande mupastera mbuyotu waloso Ketika na ukau walosolwa bana lokaswa na rioni jiwa lo watu betao esi bwaya ne
1: tu wal usira akatu waloso
0: nitu waloso sherio waloso
1: luka hore hore
0: eh hare na onde mbu Yosefu ambu yumakashi niwe niwe bish emadi na langira ko bandu ba
1: eh baye nalu namukekere ahikire bandu bane
0: eh eha nalwe eha biashia bia nasuchi na yene munya ne munya ne ni muhudu mwari wa onde mbu yubaruchi ate ko bena bet halwe na nyajifu na nyabuye namuka cha munduwa namuka feremo namuka fer neti sao ibana zilina wage yulia nyitwa la yobare nerio bate omuke kero no ukola ye raro ngokuka nata gende wabere tamera raro susia ranga resi hiro bobo komu konde nuketu lao na neti ni bwe buka ikanyi wati gamba itotwa magana daru gende esuheti isulita onza techa beriecho ni hanuri kalo kobano nyoma mabe handa bever omukeri no mulu ndina mabishetse ndi mukekirui emukanye bendrula ambuko bena beti ko bena beti ya mwana neti ku ngendi yebwana tenge yebura mukora mbya ambu amburi nari mukekirui yo lwanzo
1: Luanzo.
0: Nete ha ainga kwisi olwanzo. Ndi olwanzo lo lukabara kimwa mbago ihalia balu mena bakeri. Ambo nario tahira kwe kopesa tu eribwa mbu lwanzo
1: ngi. Yo lwanzo. Ni mundu. Olwanzo olo. Tikaje chinyo na reni ya mundu. Ndi tukata sima abanywa lwanzo bu. Abakaola wa lwanzo. Eto sheshimi bana banzene. Oh shuna nzire omundo wewe amokwenene ayekwenene oyona yoro from mushima from mukeria nebi we abule mundu abye no lwanzo tukandiye tukamukiriyo lwanzo
0: iyo lwanzo
1: iyo lwanzo kundi nikinywa kinene kisukire mu MBN
0: kosanga lwanzo
1: tabwiba
0: abanzene ababere bakanzana
1: bari babere banzene
0: umuntu shari tabya no lwanzo ata nawunda batikera babe nariyo batukaenda luba luba habia habia mu umunome ini nahimbire nariyo ini anano gomwe nariyo bama bani mu nyumba bamalangira banome basatu ibe nikeri mu butala muyi amambu kwa basi akuloba kandi bamare bya bambu ni basi akuru kwara ro bakaronda hanu bakashinda hanu as bama bya bibi buri se aba hebeta bambu bakiye no kundi cyo bakaya kongota bakambu hodi ambu baba kwirenzala kutse bara batre as nariyo umukariya maholoka ama yem ama ikaho bare ati karibu ambo ati nariyo simwete njira ambo ati bako ikaribu na mambo anati karibu nariyo bama mubura mu mama bura ama mubura itwe busi hitwa ngenjero okero ndo yo ngenjero nariyo ati kwa mule ama na wenyonyo bahe onde ati nje mutreke nondi ati nje wiranda nondi ati nje lwanzo amboya oya wiriba waya menaye nariyo oyo mukende anza yo mukende berekera nariyo amabye hikamo omu ai haliba wewe ati abashi akoloba makufura mbuki kwe bakalwa ataha sibatambure yo bakalwa ati neba mambora menawa ambo nariyo oyo tukende anza yo tukende njiri abo sisi bangenjera muntu ati nariyo bunye bwiranga oyonge yaberekera ndi asanganende nje womulo mukende buti yo muteke ha nje womukari ha batera yo lwanzo yo tunga njiri ya muntu ati nje yo muteke nje womukari nuno njiye namaganeke ebwe nje oyonge ndi anza yonge ndi aho lembyasa nariyo amabye hikeyi ati no twomo watu te lwanzo ase ambo nariyo lwanzo mahangana na baba mama kwa nariyo mbura ba ama mbura ba ndiat no kamuri ba mote ambu omunyu ba mukendi njira mu mamusa na nyuma mashya kwa mama mashya mu kwa mambu chimta ati ambu ndipo wabere sombola ndreke iyo lwanzo na lwanzo loturemo nariyo kosegungwa ma sombola lwanzo na tutukinjiro mu nariyo seba menjiro mu nyumba ama bahika nare bahwe byari nare bakani ambu mukalwa yambuno ayo tukalwa etwe olwanzo lusa lo tukaronda kumbe mwabya no lwanzo mukandi ama bya no lwanzo mwabyanzana mwabyanzana se ari yo angashe bombo kandre ake bendu koko gunde kuti akandre akande taluli yini aye kolayo bewo oundishi eshi aterio olwanzo lotwa mabaretera nariyo mama bya bateke mama bya nabapoye ababuya hira ambo nariyo tae ba mama babiri esna ebasobo nariyo puteke bwa malibwa byo mu nyumba yo no buguma erishikania no lwanzo lwa mabya nariyo tae omuke kera bakabimbeja abokoyo sego iyo lwanzo na lubula eri olwanzo lusalusa ati mwanzane ngoko twanzene
1: nikiwewe olwanzo lumalu lwa karama lumalu lweruku alula kasea kadhara alitaya alierukira yasilugendo luri yena tumewakwi abiwanye ndatu bya miwulu ne miwulu obakalura yo bakasya teko mundu arirukasya ari lugendo nikiwa mabiya lwenda ye alibala olwanzo wesinje
0: Nde olwanzo lolwareke bato bitukuzi tani kwa katenda ya.
1: E wamabye.
0: Nari iyo siteni ye abati akarondo butreke.
1: Nenga. Eh wamalangira.
0: Ahanga sombera lwanzo kunbe munabwiria akenemba. Nari abari akarondo butreke. Muba mutebeta kwambo. Eh.
1: Wamabye.
0: Karondo bena nanga. Obena nyoko biwetreko.
1: niwe mbolwanzo wamabikania polwanzo aba omulumyo yo nabalume basatu bavutseke na yo yo yo yaretsebuha niwe mbuna yo wamamkanilia
0: mafanikio
1: enka monso yaretsebuha neke omu akomke kera lero amuke kera lero niwe bush lero shari kubambo nali obutima abayekeraho ne bandu banene kusangwa lero ne ninyunyu nangana aho atwakana ike inyunyu aho yanze ne kabya hebere nansen mareka ngasokola kandi kana ina muta sha sokongola na kandi kuika kana ya nali olwanzo mama byogwa umshakolo yamatabe yenzumwa nene yo tukande yandarako na zilengekania ko washinja amutso alobo lalo tsumulawe tsumura na bandu ne mwisayi beko bandu twanza akira cyuma mwabya omutsi mwuma omutsi oyo mwikala amabo ama ni ombo amasosuri omachitaka kuya ni embutu embutu oyo omutsi oyo amabo atinje atinje muti nje lwanzo omutsi oyo mwaya luka mo lwanzo omutsi uwe mwaya ni ayo atinje lwanzo
0: amaware kwa matuna
1: nari omutsi oyo ama kul ama bekalasa ni nandi kire kwatse lwanzo ave komi binandi kire kwatse lwanzo cheko machirimberembere nembuto ikirire omuye muri wa rimberembere wa lwanzo nero muti yaberi ave kola ave kola nero mwayera obule cheko ma lwanzo obule mutahe lwanzo obule musanga lwanzo obule rikuken lwanzo obule retunda lwanzo nero mucho yo maka amaboga makula ebyusi abyana byako lwanzo nabyo esho nyumushe shikiramu nabantu bamalya ko nabantu bamikalandeke bamikalomondi na yao nibuguma bikatrogonga ero lwanzo neri kwa chobuhanya ababikeri omundi na yo mote ikubo baba bakatashalure bibuguma bikatrogonga kwibalora batu bakaya lorayo iye bingenguke
0: sebata loko kolwa
1: peru batalo obule mundu ni batakaya kabenganabe ni akanga matunda ngatano ikwa wande ni ya honda neri batalo kokolwanza neri omutyo yo abari abikulandeke abantu babe kala mugomondo

0: Florida, America.
1: Mumbere mukwarambia wetu nendanda yikubeyo chisi kambuyeririo
0: bulo
1: iyo lechesachi sali mabaswaga yikubeyo rero kambuyeririo
0: bulo
1: echirimba yeririo bulo yeririo bulo yikubeyo chisi
0: kambuyeririo bulo
1: eritahyo mukatami bukereti yikubeyo chisi kambuyeririo bulo iyo yikubeyo chisi kambuyeririo bulo Mukari uvalua mosia tagalana. Yikubeyo chisi kambuyeri liobulo. Akika lomomu itamo lohande hande. Yikubeyo rero kambuyeri liobulo. Ay ye ye ye ye ye ye. Yikubeyo rero kambuyeri liobulo. Echirimba yeri liobulo. Yeri liobulo. Yikubeyo rero kambuyeri liobulo. Gambi choko wetunga chana kere. Yikubeyo chisi kambuyeri liobulo. Gambi chebo heranga bana yiyo. Yikubeyo rero kambuyeri
0: liobulo.
1: Gambi chebo suanga bana kuyo. Yikubeyo chisi
0: kambuyeri liobulo.
1: Iyo na bata njive tubatrahe. Yikubeyo chisi
0: kambuyeri liobulo.
1: Haba mateno mundo mundo.
0: Yikubeyo chisi kambuyeri liobumanji.
1: Mbiri ya bakumpurebe tubana yiyo.
0: Yikubeyo chisi kambuyeri liobumanji.
1: Iyo na basukari ba wamugongo
0: yikubeyo chisi kambuyeri
1: liobulo mumbiri ya bitonga bana yiyo yikubeyo chisi
0: kambuyeri liobulo
1: iyo kambuyeri liobulo yeri liobulo
0: yikubeyo chisi kambuyeri liobumanji yikubeyo chisi kambuyeri liobulo
1: erika ni abena nasi senja vyo

0: Ove.
1: Echirimba, yiriri obolo, yiriri obumanji.
0: Nere, nibambo, omono abo tata wakave kula na vosro kulu waka kulu. Enzala yavyo moche uko. Kusangwa kwisi, nechikale kamu na wiritwa vyanga, nga heto le monzala, sisi undrechi.
1: Shombalo.
0: Namu na wiritwa vangane mbambo. Yekuvia bota moyo munawire yekuveyo chisi
1: kamuyiriri bulu
0: Ashongetse shabirike butembo
1: yekuveyo chisi kamuyiriri
0: wa marondeliere kwa yoko butembo
1: yekuveyo chisi kamuyiriri
0: wa marondeli shivishi wa yoko butembo yekuveyo
1: chisi kamuyiriri byushi
0: wa marondolu olukondi wa yoko butembo yekuveyo chisi kamuyiriri iyo wa marondo murumba weri ambala Tembo kambuyiri yo kambuyiri yobulo kambuyiri yobulo yikuvia mutembo kande kande yiri yobulo
1: amakwa nayo no mungwangwa nayo na bitu binaye sombe yutukola masombe eke inena na makona na vikene ah ni milumba yenayo abatembo yiri yiri byushi
0: yiri yobulo
1: no
0: nare chana kimba chabere asahaye
1: tembo
0: Setu chishambuka na tukendi yechirimba.
1: Ah,
0: kusangwe chirimba, eriba mbwe chirimba. Riyare la vemusa ya, nare wanda hada wako karamba kwe.
1: Ah, enka.
0: Yeyeri echeharo
1: chirimba. Nerikuwa, aba awo ndia kabisha tumati, kwe chirimba. Katukabi ya tuwebia, kundi chirimba ne luanzwe. Nerio luanzo, luka kumakumevi yoshi nerikuwa mamote. Rabe yuwa maha volerwa, tumuwe tikaye. Nariba moho. Chichiri.
0: Nariwa wanyendo muore yumechirimba.
1: Nechirimba, chayamo, yamu liobuwa muore, ayuri ya kwanza kubambesa, ni wambu, haya,
0: yukarushi chirimba.
1: Chirimba, tukawala yomo, machi chirimba, itu wakawala yomo, onkuva munawiri. Kwa kere kubakawala yobati.
0: Kuva kashiri, lwa mukende heruka.
1: Ya kana heruka, kaka herukira Yesu, alo waka herukira Kristo. Nariyo, wanare, Tumwazi, iyo chirimba nebu uuma, mkata kebindubi haa uuma, nebu oso kuluwa nashi, iyo chirimba. Ukele tamben, ya kele tendimben, ituwa yata ya mwale walele, nariyo ni hiku mnyumba.
0: Nariyo, ndiyo pundu bukasa.
1: Nariyo bugu mabubu.
0: Mwale tiyo mtuswe,
1: mwale
0: tiyo mtuswe.
1: Iyo. Amba, tuwa yiri nebaeni. Nariyo, lwanzulu amyao.
0: Nariyo, na bandu ambu chirimba, yiri diyo bolo. Tu yari ya kubo. Eh?
1: Wasi njo kolwe mbono kumwatsi abasha kolugano luba matse meralo kunde luka kuma kuma abantu baletera abantu boholo babya mu buuma babya no lwanzo ebakala bakalara um kunde obulo tukawala kwa mu bumanji kunde akana bya mana wa bulo nario akamje mabishicha mabya atatabya lawoni watse bobulo yori shegwa mbu ndaiwa mabya kutse abu kaula uba mubumanji na ola mubumanji washinji
0: akakengise bia
1: akakara alwanzo kundio lwanzo sio lwanzo arekara bolo mundu kusere are suna to mundu washinja alwimbolo obule mundu na mabiyuwa ali akalyo kwena neko na alyo bolo akabyo lwanzo neri lwanzo lwetulu au ndina yamase bwati kwa na namata kako mukekera matuma watino Havia mulume muhuma, na mkeri muhuma, na mwana muhuma, na wakala babo, babo tata, murere kutitubwa mutuka olamo, wana babo, na wale babo, na busungari. Yerio, wabiri kirabo, okubu hiruchi, kuchoko, wabiri kirabo, okoche, chisendebele, chubaviamo. Yerio, wabiri baikaho, ibo wambuku hiru. Mwere tuwa na masaba nana. Yuki ita tuki njirayo wahe. Yotu njiraye. Akubandubu shaba. Aba naba aba neho. Aba mba saba neho. Walwa naba neho. Aba songarina. Aba mnyokolu menaba. Tu njiraye wahe. Yuki ita tuki njira. Nero tusombola nana. Kusangwa. Tuwa vire vire chiru. Ano jomu baka tuwa. Lungalo uuma. Kuse. Eche vire chiru. Chiru. Nero yuki ita tuki njira. Ayoke njira nende. Nero babareba bayitegerere babwa ayo kandice nkirane wa aho ndatje mukulungi njembe na njenye labe njema no ndinje wa mulere njenye labe Rama Shavanica, Omundumuma, Yokolmeu, what? Everyone to the two was it to injure. Omanu, you injure. Conde, Namavi injure, Ramunjan, Yokolum, loving the kitchen, Omanu, and the Sungari car. Neruma, never move on, but you injure. Oh, why you can injure, because I knew you were Sisimanga injure. From what was second injure, Amundumuma. Wakoto ya babere chiriba, hakani njira babere kundi, achibere chiro chireko kwa bandu babere. Omwano yu njira. Ah, omwana yu mwami njiri. Anama nito kare, ere gabebe ndo, yu njira. Aweri ya ikamo, omwano ini wati. Ati nje kwa yu ngama ngaro ndiriveri, ambu kwa yu wekania hii. Mwama luba shaira vere chirana nyawo, ambu mwano yu njimba atu njira. Ama kwa nyota ye river malwanzolo amama koyo wa mnjira ama she lwa ama atina nyokolo mana yokumbya linjira nya mnjira atina mukaka atina sungali ati nabagala betu ati hinangabye munu munje wena sina ndere akobyele binyi abatuli asana bwe kushibate binjira amba mutse ya rondi bindi bitumbi kundyo mwana abere gana ati she ndere na mtu gato tibakasa akashari tukindi njiri ya mumamu nereo abandubushi omolwanzolo wa mwana abandubushi na abandubabu bushi na bagalababu na balibabu na balibabu na abamu kakawewe na busongeli uwe na basokulu uwe abusimove njiri nereo chichika wachiti olwanzo omanuyu olwanzo mulu njiri ya bushi fama yabi mubu heruji nerikuwa Uwiruchi mwwe luma, na chisande bere mchari ya ndeke, na chituke shima, abush, abakana ya kabanduwa ndeke. Ini njiri ni ya kumana ya ndeke, ni ya mudambera ndeke omonda, na yu mwanoyo, yuka nishakulami, yuka natulamaya. No mwanoyo, na yu mwavutwa, amoka yu mwumambu yumari, na yu abili njiri ya vandubushu, wamalubula kundi yongeru, wa shinja, walmuke kerasi wa yu waluanzu.
0: Na mata shima iyo. Kihungu aneho aizina hemadiwa na Kristina hao mana kinywa selwanzo na tsari aneho ilambula wana mwambu kinywa selwanzo hena ndibirula na Alexi protokole ukumeri hoja yuka ngabia na hito kumeri narini alunia shatinguludui
1: ukuka mkanyite misho wa maola yotu wa somana ya chingereza kama alama mkolege kwa universite ngashi mana bape vushi nabo wakibuga kunde wakaba nubushi ngabia muke na mnene wakaba hako meza ya buwana tuka wala meza ya buwana kumuni
0: ngabia ngarwa nabo nete bakanyi vise kilatini
1: hiyo waka kumuni kwa nubushi ni kumuni yo lwanzo
0: na mwana ngari kumuni naenda leta toke kilatini
1: enda minu wabiskuta
0: banu mndawa
1: jana manzo ngabia shimana yankala ngeremu na mutaka raimu na mutaka yale awandu Sibari, washinja mwanzo mukaka banda nanga shiba
0: eno kambo bakaka kanoko kanaria kureta
1: eno kanoko kanaria kureta lolo lwanzo nashi kwa wanza rasaka no mwasi dero wa wangu kakara bula kwi unasemire
0: ukashima kanoko kanaria kureta ntori yako
1: nari komundu nyuta nyuta kakala mayo bandu bose kwashongo munini abatakana asoba kinena humwire Wasinja. Ya lwanzo ni buwoma. Narubakana wala mumu wambu yu kuminote kuminio. Ni wambu mumu wako ni mwote ya chengaraza kuminio.
0: Nami njiri na soma chiletini.
1: Chiletini.
0: Rula migania.
1: Natumutu wa soma chengaraza na yalikisi wetu. Hayona wandibusi mutu wa soma na avu. Universite. ESP Muhanji. Akalashi akomu kwa chuchabandova nena.
0: Kusangwe chiletini honoro ndaraju. Kusangwe kambu katoliki adivandusi.
1: Adivandusi. Katoliki adivandusi. Adivandusi katolika. Na yamuna na angaza
0: juu. Andusi. Na nyantiri na minyo yo andusi.
1: Yo andusi. Na kata adivandusi protos. Protos. Ni wambu protos adivandusi. Nari advantu sidiri wambo aka abalindiriri umulindiriri. Nari umulindiri ya katsema kavya sungo mirawewa ka asalasa dari matsema. Weshinja
0: ukakani. Ini gana ya nongo chesomoku imulo. Omu penarini ati domino fabisco. Nari ambo okomu spiritu tuus. Amen. Ah. Kumbe na gina nataminye domino fabisco.
1: Ni domino. Ni ambo ya amesavi uwene. Kutia wasinja nelo mama vio wa mwatse wa
0: Luanzo ndo hebalipo
1: a Luanzo yesi balipo we ndo banemu wa bamadru a Luanzo mukekera mona ni uyu ni wa bandu bushi abanzene bo bakahorekera rana abanzene bo bakakola mo wabo umabondeke abanzene bo bakatengana ya omusenge abanzene bo bakakola mubiri go ha uma ni akola ni arole mure ni obaso kuluba bara ba byanzana bo kire kire iba hikano bakakura kurana ndio omulu omuliki wo Luanzo ni wambu kamba la upendo omuliki wo Luanzo ingata ewe makania ndake oyo Luanzo chukande mukania ko ubiemo tukala ira mundu kugusi tuti abiye Luanzo Luanzo lukalo abebya nobutake bwa kanyerera Luanzo lukalo abebya nobuma nero abantu ibigarandeke nero ebatsema Luanzo lukalo abebya obolo bwabi Luanzo lukalo abebya ati iyo nzire muri cyabo shanga shita muri cyabo Luanzo lukabye lo abebya mbo akwebe ngaho Luanzo lukalo abebya abantu baloryo mubiri we murero Nacho kishichatsemo nari baba babre kondumisitu nari hano twigera twabirikikalano mu Brussels obwo mu Afrika bukaola mu Brussels ya Afrika ya botrembo
0: nari watu were misandela wayo ikwi kwa bribo tembe na sha hulane rinari
1: amena na ukavya wabya olawo nari abandi baba kalengekane bate so tsanzabo chale kimya ho ne watse Pero uyuke uchia vushi babe no Luanzo ka misandala wetu.
0: Isi nashi kola misandala
1: mbili. Eri nakunde. Eri nauka wabe halambari wanga wakatsuma. Nenga shima abanyaki sanzi vushi. Aba Kristo vayo kundi wakona yako tuwarungira. Na yotuka shima. Unomuole wayatu ya kashima abanyaki sanzi. Alwe mbolo Luanzo alu neko. Omukanisa ya Adventusi. Uwe mbukali olumu Adventusi.
0: Eta ndevriwa na muko hewa ye.
1: Ocha. Inka na vusi abanala wako kambali ku nokora dioma to butembo beni tukashimaba Luanzo luye kolera yeyo mukalo leho sheyo sitwangeberwa na mundu usi ayole na isa bandu nayo wa mamulangira aba ndibali chebali chatu nabo bana nayo nesho niwa mbone bini mbabiyo shi aho yikare na mune wiri tukashima bakubwira ko babi bakubwira ko mukwana na bakakala byo ko Luanzo tukashima bona
0: ngata simba kande kimbo tukasondirirwa muno kusangwa twelire buna
1: yabota
0: yabola na buwire yota ita
1: shabula na buwire
0: buno bwa mutemi na buwire
1: ita shabula na buwire
0: Gambi choko wetunga chana kere.
1: Taita ita shabula na buwire.
0: Iyo muraga ne waya heruka e.
1: Taita ita shabula wa buwire.
0: Na buwire buno bwa mutemye.
1: Taita ita shabula a buwire.
0: Iyo taita ita. Iyo taita ita. Taita ita shabula
1: wa buwire.
0: Gambi chechere manga wana kere.
1: Taita ita shabula wa buwire.
0: Ngambi chemai kweyo muna wire.
1: Taita ita shabula wabu wire.
0: Mungereja wama tema mundu.
1: Taita ita shabula wabu wire.
0: Mungereja chianda chate ndrema.
1: Taita ita shabula wabu wire.
0: Yota ita.
1: Taita ita shabula wabu wire. Taita ita shabula wabu wire.
0: Uteta ita ite nukendi shabia murahi. Taita ita
1: shabula wabu wire.
0: Yeah.
1: Taita
0: ita shabula
1: wabu wire.
0: Nabuure buno bwa mutemi.
1: Tata tasha bula mabuire.
0: Mabuire na na si senga biu.
1: Tata tasha bula mabuire.
0: Yo na mabuire. Mumbere maya wetwa na yo.
1: Tata tasha bula mabuire.
0: Na Maria wabwe muongo.
1: Tata tasha bula mabuire.
0: Yo
1: Tai,
2: Radio Moto Butembo Beni.